lho. Kakang Mbok, Kakang Mbok. Kakang Mbok Betari Wirutama. Ana apa Yai Betari Saraswati? Ayo padha ganggu gawe nggone tapa brata. Begawan cipta weneng ya Raden Janaka. Supaya bisa jugar nggone tapa brata Kakang Mbok. Iya iya Yai, Yai Saraswati. Inggih Kakang Mbok, lugi nderek lampah paduka. Iya iya ayo padha diganggu gawe nggone tapa brata Raden Janaka.

dudu karepe dhewe Mamang Murka. Wujudmu manungsa nanging kelakuanmu kaya dening celeng. Celeng, celeng, dadi celeng.